0: wathokhala tayali kuti tijipita.
1: Iya ya Lima, ndakhayikako ningofunafuna ntchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura niwalira mchimwechi?
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mmwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iye amalira mmwemo nthawi zonse. Osa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okhwada siya kulira. Tapenya kankhope ya kakokhadwa.
1: Wasiya kulira.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, tampho wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika

Ntinepo tumanimbo anano endembo shikola kafunsembo. Doko nimbo muka limembo patani paza muka limembo kaka. Patani mbo chimezo muka medzembo. Kakule nimbo mwata mchitembo taksi. Sakala nsamba kuipa. Sakala nsamba kumanga matandaza are da pasiwa mpasu na mulungu. Sapasa madodo kunare na limbikira na ba.

Tubuluke pa inyangoma tuambuke chiri tuende provinsa zimbetikawate. Dr. Musa Rodriguez, não sei como interpretar. Kodimu embu nyato ni mamusa zoku yule ngesa kwanchi. Nimbu ishi njakarene mbu nyunga hiva ni nganjarero. Alipo antu kustamba nyato kuna buluke zonga bedzwika. Alipo antu kuzondiwa chizondo kuna buluke zonga bedzwika. Antu wali kutirirwa ofiti mphepo za kuipa magupe gupe kuna buluke pe yonka bedzwika kodi pinthu pepi pikufamba tani ndina pironga tani makhaliro anga ndinalonga kuti akuchitika tani mpaka nango kukhala na vundadi akuti kodi padziko ya pansi pano ndikukhalira njeni imwe muli thindini basi nakuponya magupe gupe. Indini na kumfotamira basi nzano, kumfotera masiku onsene. Indini na kumangira ntembe tika. Tindini basi na kukomerwa nzano batabuka. Sambo nongwa kuipa nzatu. Tapanda bendo mizinga mbirira. Injani makaliro.